0: lewul ka jirku taban bay ten ladum lawul la ka jiri bo wonim jamartin ko ga chin hol o ga awol wona ku jal hay ten koy kok en taw en yakulo badna chin ku wew ka kadli bu kayo ka chira ka
1: en kan bay len ki en yejen chapson bay long railway tin ken en ngi jena pa we ko jun ngi jen we king tan en ngi le ko balwel ken ngi jena pa
0: Shabiton ngi taban regional Victoria kwalay farm kwa japurthin all migrant you kwa kerer was in city Melbourne abenton big be wi loy do me so Shabiton ta wona kwa purthin a pay a lot of fruit kwa la ka wona ke ga cham ay nyaay pandan ta ukthin en piaden en Shabiton ku ke panun ber quiet ku population da pa apa balai ko na leta le intini loyla tabana rab chin tropic ka dir fay ta dani chol chebatan ken ken ne ro gen ok so so denit ta tan ko bore ta taban a chin kara yun ro lai lo ya met kwa me da le balai school kwa chin ke det be go bala nya be bala da det abla le school ku le ban la ka tin ken ken ne ro gen bore ta ku ke pan won ale lo loy loy loy dumi en ko wonen ngi jenen pandani chol bit but I mean
1: ta jolin tin Isaac buk jam dan ken ku buk tol tan koy kogon ke pingin tan kana ku amiyaran ku ben shabton tan kana e yi pial kada brana chok ber yek pin ta pojen ben
0: e yi pial rin ta bin ka yin le balwai ba be yok london dumi kana che a che ko tam yin ben ku bi ku nyu na cho a cho ga balwan nyu domi kran won le dom ala bi yek ta bi retin ku ela lui du am de ku la ben la ba benin ken ken a pa ba pa ku bre lai loy tan koy won ke ta city kwa kinim lo lo ka ba big bena luita be an ngi le ba tan ni te le ba be yok ku yina le bal way ba be yok domi ku lon dom kene che kene tayam la damane kwa tem kwa la damane kwa nyet kwa la damane kwa pon lu yukia kwa che tok yina ke niar ok che baton te
1: Isaac Taj Wall in chuk le na cha tan ke ram ko ok SBS twang jang
0: ai ni gwe ga cha le ya taban SBS twang jang a pat ku bi ya kuma bi alta wa tayaren mu ga jagen kwa che a che ban bila dirpin ka lo ke chira lu ku wanan po mi ra kon the chan brother wo wa ma da shola akwar dut ke lu tin a pat bi al a continue ri ne ko e ko ko e community ai aware ku ke kwa chola mit po dri na lo twang jang kwa ta ko o ga Australia ten ke ke o chol mit po dri ngo ye ku ngi o ga par ken can Australia because other language alak kai won a representative kai won a representative kai luitin kwa pa ya butwang da bidial taw ke go wo gubungi twang da apirin tok alaki ye e nyang kwa to ga che pol bumar ke ne niar wo gen SBS to mo jang bidial taw wa na bukoi ten we ga chale
1: pa da peran ka pyanga ka jemok tun tan kan Isaac Taj Wall in wada kunim sa Sudanese won cheng ba long Shabaton tankan ku tinke ga ko yon ki chilaj ben karel tan tana jam de je lu lonada to be in Shabaton tan ka tong lon won e lo ka chen a chile ku bingong ku e ke won en gije na pa lo won por e kai pur ba etana ku ka jwaj a ye ke lo tan ka lo won e lo makta be je ko kok tok ka chen lon chi yok en tong ka won to ka da la pa jala ko won e ke gen te ma ya bi garo do go lang we yi ke bi ka lo ka ke bi ke ga lo ken ken e ko ri le ni tin a pa re ne ke ga do ko do ko ke lo na da ku du na ke ngi lo tu nga pa kwa che dor le le ala tu nga ga tin ke ya ku a cha nga lan ke ke ye we ke ke ga tin lo na da na ke lo ro ke ya ba ku ma wala ya kwa ku ma majlis rel ke tin ku jala ku ma di Australia bu ke ko ka lan ka jwa lo ka bi ke lo tan ken ke ko jon ke cheng ta na ku ene luel taran le ku ben a chile bongong lon loy ku ale ku bi chok la ri ku intana ran ka jwa jon ke loy ko chi luel ya tan miet ke na ke tem bi ke de al pyo tre ku ra ku jala ka ko ne ga ke loy big mit bi ke mog nyal ku a chinta won ne mit la tan ka won ke loy le bi ke ban a ta loy ku en tong ko won pa den na chran ben karel tana kamit a chinta won ke ban la tan ka won ke ta loy wala ye ka jam tin ka chi da ka
2: ke leg emanthen kana wap lo break kwa bjar bana ben e jam ke chuk jam ok touch wall ke cheng ba along chapton en kon ke pianga ten ten ka ko call de kon bu login ba yok nemu go sbs.com/dinka wap lo break kwa bana ben

0: kasoi ku dan akura ne bit bit fai amet ga ala mit ga dia ga bit fai tsoka ran wen in tsai ken anda for under 12 in a tsai den woni hyo shul ge ya wonen tin under 6 abi jog men 10 10 15 abi an we ya bi an ya bana sel ba den ku ala tokin ka anda 10 bi ja ba jog woni ya bi ja ba jog 12 o'clock ku jala nya ne ya tsai ja 2:30 netball pari chol chabden ne pan fanakura ko pan pizza sazen o wo ko yiraro pari chol chabden ka wono ko tinga daga ich alle ga pai tanago bi ko da kwara to bi jala karam won giri mone lo yo ko ri pai bi ko ba ko ko ga luk ya ko perkin a hinin bi tan ayo wo wa kirda ne wo wa kila ka menti won in lao ich ko ya ko son su deniz an su deniz wa kiyang ma bas wa ki wo tok tek ka wo ka ga kura ene ka chola twengen mi zwa tweng yera wala mi ye ka den kura tele kin ka den kura kule ben sarade ku yena sande kinde de ben ke yembe ba cho yeli e yen ke ta fa de ya kan kura ni ye ta ga jala ka mane go ben kule ri skule ka mande ru bana da ka kok ben ga da ka ra ka chi beti mande ru wen go bana o de den ru bana o de uta ka chi bena sen ka we dam ko kura kura no ka koy ku pani chol chabten ko kai kanu urzen par mi opotene pa evan chula chien an go ben captain 2008 here ka ki thiek ko bajal thiek ka we yina akwar te chien gu captain wa chien ko ro nem wa le ko an yar ko kuma dan won en tatan ni men ko ke chien ko ka ka ko ja la mi fan a che o te ko wa che o to te wa ra is college mi ga ang ya tu ang pa is college kawe ga kan ko je ja kan ma kul kan nim ga di di ku fal ga ti won ta ga ti ta ga ka lai ka pat because me de che che nom la raj ku won che ba raj lekin ai ga di ga me da ri ha ka ti nu ne tin ko kul te ga lom ga ko chin gni ba nya no ga ding ka le mi ro lekin ba den i ba ni ga che ka i ba a wa ka jot bu ka wa ji school i ku lo ka ba because best ai mi ke kan nim raj ne ko won ka ke ga lo den ko fani chol chabden na fan fat ko ke ke la jog a ko lik ran jog chabden a ka ke zon se denis era ne chol mo na lo ka ke o fira mo ma yol ran ne chol ton mo ko ran ne chol mo zit vol ke ga ko ke jog chabden before them ran ko ng chabden ne ko ng yo ke era ne ke zon se denis era ne chol professor mo wala ter mo wel era ne ka re den bo kang mi na pyo yin ka chabden mo ne sha fani tet ran won ne ar men chabden bi amiet ko ile be re ko chen ko liu school ato is forward in which soccer netball basketball footy they are all available here chen ko liu ani cha chap
1: bein dok che na ma to ma se chalu ile ile miet ko wet ko ka dia ke tu ku nyan do ke tu ja netball ya ile ko da ba ke cha tu je ne tu ke ne go ra der won en pingine ya go de te in en le oten ka tu kam ta ge ben ben ku injal ka ka cha ke ka dia
0: a da na le zu ki ki gan te bi ran do gyok ke men won de won a jog a jog na in ta ri in chol ko ran ken ne gyok 10 15 wa ben ke ke dia ran ken me jok 9:30 kin ko twai ku jala ran tu kan ci jok ya 10:15 ku chiran me jaba jok 12 o'clock ku chin ya ro ben kan ka ba ka en ale da man tin ki gala break la kan ka lo ka twai raun ba tai me ti lekin ala tai me ka ya pha ge be ba kan ba du ba ku ben ba ten ko yun jaba twai 2 o'clock ku chin ya ndi e ma ni jot blog ba la because sometime jok ko wer ka ngor ko twai tan kate kula wen ta me a che tok sai ga ba du ga za a che tok sai ka yin la ba ngwa le du because e ri yelo ando ke ye fara kin da da woni ne loy kwa ta ga ba ka wo shiro ping ka ma na loy sa do ku jala yin nun yin loy sa do tan woni an ka la su kan kan because ale ba ka ba tok kwa ta ka yi ka na du ba fa ku ngwa ra bina ba na ka ko
1: so ke luel ke lon chi ma de be man met ku jala hun met bi lon ken bi ga te nga de in lao chin bu ken loy kam ken in te chi ro loy tan tan we
0: en lon chi ma ri kan kan ke yelo ke ba ku ga la mis e lon den ba kan ba ka tek chi ma ren an ri ala ko ga ta ba ku chi ko un lo thoy ko ke le a lo ben ka man yimi ti ke chak dong ba ave mana e lo gyor ben chiran de ba nyang ke because a nyang tin ko wer ka ngor ka thoy den ka ka chiran da ka man ti kura nyane ke dom wen ka kura wer ka because wer ka ya thoy ale ka ding

thân bên bên cú en ya wai thok thân thân á à wa ke bu ke gian nhang pin kêu yên mình tin cái wa mà gai lộc cú will quan cầu anh chúc giảm thân của coi shabaton alak bạc yên wat ke lag yok anh em yêu work sbs.com.au/dinka ke thân thân cái cái duy cả à bạc yên yok thân wa chơi hết bu thok gai duy đan ya cola yên mình tin à wa ke bu ke gian lôi wa mà gai lộc anh ở qua dun malek nam co sbs.com.au/dinka ku en kana nya cha waya ping yo call chi de call kana ke yo marba satyar ko le satyar ko went daya waya ban ping yo juma satyar ko le satyar ko kuel ka jwayon ke chok jam tan tiran ki ke yo ale bak ng wat ko ban yo ga ya tane minok sbs.com.au/dinka kaka ale bak ng wat ka pengke tan ena kwa dun malek awak magai lok en banyang pengke wek mentin kana bo ga dana ko la bo gen jal gur chok wek chuk ek lecha.

0: SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: In order for us to communicate, aunga piwa mangi or ko kele alvanga ya or la ko lavanga
3: nga no le fanga fafer
2: iyo e ofo ya le o le il shopping center pole ala van me ele ya si si e fa parang si ivanga ya mga physical ya e fa ni ka nga fa yem fa inga so so angi ya pele o le uno lo kala o le o ku falangi ongai kamai o le vanga yo pele o le so ya Jeremy Tomuli
3: ya le pauvo
2: le ka alo ya kianti sa lo ka alo nam sa mo ya makio kur keminga pa wa fa ka sanga kalunga ye yo wa fluence kama do fa falangi
3: oh
2: ku sa lar mako so upunga
3: okay
2: na mako ku maka fa ka si mas kama o le o la fe ali ile au le kas
3: okay
2: ya yeah. O me umala ku so le coaching ya Jeremy Tomuli amako
3: okay
2: ya yeah, fa penga le finga
3: so le sa no so walo na ne ye ni o walo na so i fu ai tono farani po New Zealand te me crusade to fia na yo walo ma le fia ngo so fal tu ya
2: yeah. O se mato ai nga ya nga fa nga New Zealand ke leski ki a o na yon mato o im tau tuta
3: oh,
2: ia ma sa anapu
3: ah,
2: o si un tinao sa ma sa anapu e sa peta ia o tavita se montafa i ma tau tuta al vai nga le ili falo lolo kapis
3: o oh, kapis ia ia no patima
2: ia nga
3: to le forma
2: nga o le tu fini o lo fara in lua o le ngai ngongo fum kapis i le ongar falo lolo
3: Malo, malo, malo le. Say malo ia afato. Le ulam lam fai ulta. Ol teu so fauli po lo langi ol lea sa umiti vai atu ina itama. Ia meise fo ia le. Po lenga wa ausia ina ia tu e fafo ima yaso o tou. O ma wa lunga man samo.
2: Ah, ke lunga e pause. Peso soangi inga yo kako walo ia. E. O le fa ama haungi ia. Ele oa uma koinga pe o me fa longo go tu po mo seta to tu ai ya ma fa fa wala la ko le la ko wala aunga fa ma o mi pe la ko la nga sel sel ka nga ka ile me fa ile me lu lu ele ele ma fa fa nga ave ni me o ni me o tu tu po e pa se se ai se se me a ko ngo ki o i se me pa penga ala we have so swangi ole fa ma hong yor kanga or lo u yai lunga i aungi ni e ngai me la i kia ka ke fa ma hong i e ala ko fo ilan malai e ma fa ya nga sio mai ngai me la i kinga ol fa ma lo si au ya la ko ol ya la ko kasi pere la ko

0: ma fau fau mal mele fau kasi ai mor ka ko a kungu kai pe fau le i te mi ia fa fkai le li uki a lakula iei umanga i so ma kua i o to o o pe i o ngai i vai ngai ka ke va ai anga i o le lako unga unga unga e mesi e lava le a kungu po o fea lava le me fai iei e o lako fa mua mua mga kua ka ko a kungu e pi o ngai vai ngai ke lunga e fa pena umana i uso o le a kungu ia fa o popo ai ngai me fa ai e o la oe la vaia preparation a ka ngaka la vaia e fe so soangi ile va king o ingol la kapi ya la fu ile le ngai fa ya unga kemingi o ke ngonga po ai la va fa ya unga er va ku ya pa wal me ole ole fa king unga lunga isi singa ai ai kusa umma ya umma la ka ikava ai
1: ya tarsia ia fa fitai tele so alo molo Saul lak pele tnu ya me se fo yo lauti ma ile tapena to li polo langi ya le manu sa mo ya manu ya tele o favor o fe nga ye ya so i fo ma ye manu ya
0: va ka ki to 11 no le sung ya e mo le fo ile nga nga va ka i fo i si ta to tnu mo fai ona fa lungulung mai to va fo nga mal ni tu la ole ole ole aso ya fa maruru ko foi pe ai singa upo la vale to fa fonga i ai fa manu ye telele to ele il tap tap po fo is ya ta to tnu a ole masi ya fo is ya ta to au o lo na long long wa si ya ta to tnu la lang ya a si le ai ona fa manu ye le to ele sunga a Jerry was le ya a mesele le fa fo fo in fo ne por kalam ya i ele li Ah, c'est fou.

0: wakilai a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya inda jam'iyyar adawa ta ADC ta ce ta yaba da sakamakon hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta hana aiwatar da hukuncin wata babbar kotun Abuja wadda ta yi umarni ga INEC ta soke rijistar ta da wasu jam'iyyu hudu. A jiya Talata ne kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta dakatar da aiwatar da hukuncin, kuma jam'iyyar ADC ta shaidawa BBC cewa INEC ce ta shigar da korafin a kotun ɗaukaka ƙara, kuma sai da ta tuntuɓe ta kafin shigar da ƙarar. Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC ga kuma ƙarin bayanin da yawa Muslim Muhammad Yusuf.
1: Wannan abin da ya faru nasara ne ga ita kanta demokuraɗiyya, kuma nasara ce ga ita ɓangaren shari'a, domin idan aka bar irin waɗannan abubuwan suna ci gaba da faruwa, daraja da kima ta ita ɓangaren shari'a ba ta lalace. Babu yanda waya a ce kotun gaba da kotun ka ta ba da umarni cewa kar ka yi kaza amma ka ce sai ka yi, to wannan an dawo da kima daraja ta ita kanta ɓangaren shari'a, wanda kuma dama mun sha faɗa cewa har yanzu akwai guntun mutane da Najeriya da mulkin demokuraɗiyyar nan shi ne a gaban su a ɓangaren shari'a, ko me za a yi ba wa yi amfani da su domin lalata wannan ɓangare ba.
2: Kamar ku ne kuka shigar da wannan ƙara?
1: INEC ce da kanta ta ɗaukar ƙara, domin ta ce duk abin da ake cewa wa'annan jam'iyyun ba su cika ba sun cika, musamman ma jam'iyyar haɗaka ta ADC. Don haka INEC take ganin cewa wannan abu ne da aka yi domin a kawo cikas ga abubuwan suke gudanarwa na ɗaukan da suke gudanarwa, musamman idan baka tuna cewa nan da ɗan lokaci kaɗan tana da baɓe da ba ta yi na cike gurbi na mutane wanda suka mutu da kuma wanda suka ajiye suka tafi wasu takardu.
2: Kamar ita INEC ɗin ta tuntuɓe ku ne kafin ta shigar da wannan ƙorafi, ko kuma kun?
1: Tun da farko ta tuntuɓe mu, kuma da mu da ita muna aiki tare domin tabbatar da cewa mulkin nan na demokuraɗiyya bai rushe ba.
2: Yanzu kamar menene mataki na gaba a kotun ɗaukar ƙarar da za ku fuskanta?
1: Mataki na gaba shi ne kotun ta ce a kawar da wannan oda da aka bayar, kuma ba a ci gaba da fauraron wannan shari'a kamar yadda dama kotun ta ba da umarni ranar 27 ga watan Oktoba ba ta fara fauraron wannan korafi da aka shiga gabanta akan wannan shari'a.
0: Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya kenan. To yanzu ƙarfe 7 ne saura minti 17 a Najeriya da ma makwabciyar ta jamhuriyar Nijar, haka lokacin yake a Kamaru da Chad da saura minti 17 kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safiya daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za mu je Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo inda ake ci gaba da fama da cutar Ebola. To madalla a Jamhuriyar Nijar, Prime Minister kasar Ali Lamine Zain na kasar Libya inda yake ci gaba da wata ziyarar aiki da ya kai ta nufin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Wannan ziyara dai na daga cikin kokarin da ake yi na ƙarfafa danƙon zumunci da ƴan'uwantaka da ta tarihi da haɗin gwiwa tsakanin Nijar da kuma Libya. Prime Minister ya samu tarba daga takwaransa na Libya Abdulhamid Dabeiba. Karotan Jima'ila Isufu.
3: Prime Minister Niger Ali Muhammad Lamine Zain da Prime Minister ƙasar ta Libya Abdulhamid Dabeiba ne ke kula da hulɗar. Prime Minister Lamine Zain ya yi tattaki zuwa birnin na Tripoli domin wani babban taron ƙasashen biyu. Shugaban mulkin sojan Nijar Jan Abdurrahman Chani na ci gaba da hulɗa da Saddam Haftar dan Marshal Khalifa Haftar, wanda sojojinsa ke riƙe da iyakar da ke da nisan kilomita 350. Ƙasashen biyu na neman sake farfaɗo da yarjejeniyoyin tsaro da suka ƙulla domin yaƙar ta'addanci da magance laifuffukan da suka shafi kan iyaka. Nijar ta kasance babbar hanyar safarar baƙin hauren Afirka ta yamma da ke zuwa Libya, musamman ta Agadez. Shugabannin gwamnatocin ƙasashen biyu sun yi wata ganawar sirri inda suka tattauna halin da ake ciki da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da kuma yadda za a ƙarfafa shi. Ta wannan ganawar ta baiwa shugabannin biyu damar yin musanyen ra'ayi kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar bai ɗaya, waɗanda suka haɗa da ƙalubalen da suka shafi zaman lafiya, tsaro, haɗewar yanki da ci gaban tattalin arziki. Daga nan kuma an ci gaba da tattaunawa a wani babban zama da tawagogin ƙasashen biyu suka yi. An kuma tattauna kan makomar 'yan ƙasar Nijar kusan miliyan 2 da ke zaune a kudancin Libya. Ta hakan kuma aka tattauna kan rikicin siyasar da ke tasowa akai-akai, inda a baya-bayan nan birnin Tripoli ya nuna rashin amincewarsa da miƙa wasu 'yan ƙasar Libya ga mahukuntan gabashin ƙasar, lamarin da ke nuna diflomasiyya mai kusurwa uku. Tattaunawar ta taɓa batutuwan haɗin gwiwa daban-daban da kuma wasu batutuwan da suka shafi shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa, da nufin inganta haɗin gwiwa da juna domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaba mai dorewa da wadata al'ummomin kasashen Nijar da Libya. Yamai na hada kai a lokaci guda tare da gwamnatin kasar mai hedkwata a birnin Tripoli da kuma hukumomin gabashin kasar karkashin jagorancin dangin Khalifa Haftar.
0: A gaida Chimaila Isufu. To yayin da annobar Ebola ke ci gaba da jefa al'ummar gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cikin tsoro da damuwa, warkewar majinyata kamar Daniel Kitimbala ta zama abin farin ciki ga ma'aikatan lafiya da ke aiki ba dare ba rana domin ceton rayuka. Duk da kalubalen kona cibiyoyin lafiya da kashe ma'aikata, nasarar da ake samu a wasu asibitocin na tabbatar da cewa annobar ba ta fi karfin magani ba. Ka dai fasar rahoton wakilar BBC Ansoy a wata ziyara da ta kai lardin Ituri.
4: Ma'aikatan lafiya kusan guda 12 suna rera waka tare da tikar rawa cikin farin ciki. Yayin da suke sallamar Daniel Kitambala daga sabuwar cibiyar kula da cutar Ebola da ke Mobalu. Daniel wanda ke rike da bakar leda mai dauke da tufafinsa da aka yi wa feshin kashe kwayoyin cutar Ebola. Cikin annashuwa ya daga hannayensa biyu sama yana saukewa har sau uku don nuna godiya ga mahaliccinsa Allah da al'umma kuma. Daniel ya bayyana cewa Ebola halaka ce mai matukar tsanani kuma tana raurata garkuwar jikin bil'adama.
5: Wannan cuta tana da matukar tsanani, tana raunata jiki sosai. Ina kira ga mutanen ƙauyenmu da su zo cibiyoyin lafiya domin neman magani ba tare da tsoro ba. Ni kaina na zo nan cikin mummunan hali, amma da ikon Allah na warke. Godiya ta tabbata ga Allah da na warke. Ina kira ga jama'a da su daina sauraron jita-jita. Su nemi magani domin cutar nan ba abin wasa ba ce. Kuma ina matukar godiya ga ma'aikatan lafiya saboda kyakkyawan aikin da suka yi.
4: Wanda yake tafiya tare da shi cikin wannan tawaga shine Dr. Richard Lokodu, daraktan asibitin da ke nan Mobolo. Ya bayyana cewa warkewar Daniel labari ne mai daɗi duk da sun fuskanci kalubale game da mutuwar mutane da dama.
6: Kwa sisi ni kwa jambo ya fura.
2: Abin farin ciki ne ganin yadda majinyatanmu suke warkewa daga annobar Ebola duk da kalubalen da muke fuskanta da kuma yawan mutanen da muke rasawa. Ganin yanayin yana inganta yana ba mu kwarin gwiwa sosai. A farko mun fuskanci babban kalubale domin mutane ba su yarda da gaskiyar cutar ba, wanda hakan ya sa suka ki zuwa asibiti. Amma yanzu mun ga sauye-sauye masu kyau yayin da mutane suka fara fahimtar hadarin cutar da muhimmancin neman magani. Wannan ya faru ne a farkon bullar cutar, lokacin da mutane ba su fahimci yadda take bazuwa ba saboda tsoro da yaduwar bayanan ƙarya.
4: Game da hare-haren da barna da wasu mutane suka kai kan cibiyoyin lafiya a baya, Aron Farama an sake kona wata cibiyar

yo kuba ya batsinda cyangwa se ikananganya ibyo kuri jyewe ndabona bitoroshye kubera ko baharanira kuba ikipe yatwara iki gikombe ku ruhande rwa Congo ho reka twumve Kabulo mwana Kabulo uyu yabaye umuntu wakoze mu bintu by'umupira w'amaguru wawukurikiranye kuva kera ndetse aza no kuba minisitiri ushinzwe iby'imikino.

0: Argentina sun kada kuri'ar kin amincewa da hakan. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To madalla a gaishe ki Rabi a takabar ranka da labaran duniya. Shugaba Trump ya ce nan ba da jimawa ba za a sanya hannu kan yarjejeniyar Amurka da Iran kuma babu mamaki a gobe yayin da Amurka ta fitar da bayanai kan sharaɗin da aka cimma a yarjejeniyar. Yarjejeniyar da ke kunshi a shafi 14 ta nuna cewa Iran ba za ta taba mallakar makamin nukiliya ba sai kuma kudaden da za a biya ta domin sake gina kasar. Ga rahoton Badriya Tijani Kalarawi.
2: Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya karanto abin da ya ce ke cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurkar da Iran. Yawanci abubuwan da ta kunsa sun bayyana tun kwanakin da suka gabata, sai dai akwai bayanan da ke bukatar tantancewa cikin tsanaki. Sanarwar ta ce da zarar an rattaba hannu kan yarjejeniyar, aikin sojin kasashen da aminan su ciki har da Lebanon za su dakata. Kasashen za su fara bude toshewar da suka yi a teku. Iran dai ta nana ta alƙawarin ba za ta samar ko amfani da makaman nuki kiliya ba, kuma kasashen biyu wato Amurka da Iran za su tattauna kan bunƙasa makamashin uranium din Iran din. Haka kuma za a dagewa Iran takunkuman da aka kakaba mata. Amurka za ta duba yiwuwar samar da kunshin tallafin biliyoyin daloli ga Iran. Sai dai shugaba Donald Trump ya yi watsi da wannan, inda ya ce labarin kanzon kurege ne da ake yadawa cikin yarjejeniyar. Wai Amurka za ta samar da tallafin sake gina Iran da ya bunkasa tattalin arzikinta da ya kai dala biliyan 300 kamar yadda hukumomin Iran din suka bukata. Kan batun bude mashigar Hormuz kuwa yarjejeniyar ta ce tankokin mai za su wuce salin alin ba tare da biyan komai ba har tsawon kwanaki 60. Za kuma a tattauna tsakanin Iran da sauran kasashen yankin Gulf da Oman kan hakan. A kwanaki masu zuwa ne kuma za a san ainihin abin da yarjejeniyar ta kunsa. Sai dai abin tambayar shi ne takamaimai wace irin riba Amurka ta samu a yakin da ta kaddamar a kan Iran.
1: A gaida Badriya Tijani Kalarawi. Gwamnatin Najeriya ta ce an yanke wa mutum 150 hukunci daga cikin 600 da ake zargi da ayyukan ta'addanci a kasar. Babban lauyan gwamnatin kasar Latif Faibimi ya ce an saurari shari'o'i na mutum kusan 300 cikin kwanaki biyu. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf.
3: Ministan Shari'ar Latif Faibimi ya ce an fara zaman shari'un ne daga ranar Litinin zuwa Talata, inda akalla kusan wasu mutum 84 suka gurfana a gaban kotu a yau Laraba. Daya daga cikin waɗanda aka yanke wa hukunci shine Al-Mustafa, wani manomi mai shekaru 55 daga jihar Borno, wanda kotun ta yanke wa hukuncin daurin shekaru 15 ba tare da zaɓin tara ba, bayan ta same shi da laifin ɓoye bayanai kan ayyukan ƙungiyar Boko Haram a ƙauyensu na Katara. Haka kuma kotun ta yanke wa Isa Isiyaka hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari, saboda ƙin sanar da gwamnati bayanan da ya sani game da ayyukan ƙungiyar Boko Haram. An gudanar da shari'un ne ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro tare da sa ido daga masu lura da shari'a na cikin gida da na ƙasashen waje, ciki har da ƙungiyar lauyoyi ta ƙasar NBA da hukumar kare haƙƙin ɗan adam. A cewar gwamnatin ƙasar, daga cikin shari'u 508 da suka shafi ta'addanci da aka gabatar a watan Afrilu, an samu damar yanke hukunci kan mutum 386, inda aka yanke musu hukuncin ɗauri daga shekaru 5 zuwa ɗaurin rai da rai. An mayar da zaman shari'ar ne daga Kayinji da ke jihar Neja zuwa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Faibemi ya ce gwamnatin tarayya ta kudura aniyar murƙushe ta'addanci da duk wasu ayyukan da ke da alaƙa da shi a faɗin ƙasar. Rahotanni sun ce tun daga shekarar 2017 an yanke hukuncin ɗauri kan ɗaruruwan masu laifukan da suka shafi ta'addanci, inda hukumomin ƙasar suka ce an ɗaure sama da mutum 700 kan laifukan.
1: To a gida Muslim Muhammad da wannan rahoto. Rahotanni na cewa wasu da ake zargi ɗan bindiga ne sun kashe akalla manoma 4 tare da yin garkuwa da fi da mutum 15 lokacin da suke aikin gona a garin Gandi na karamar hukumar Raba da ke jihar Sokoto a Najeriya. Haka ma a cewar hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma harhara 'yan bindiga a gabashin Sokoton sun tilasta dubban mutane barin gidajensu, ciki har da a karamar hukumar Tireta. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
4: 'Yan bindigar dai sun farwa garin na Gandi da ke karamar hukumar Raba, inda suka kashe akalla mutum 4 a cewar mazauna garin. Kana suka yi awon gaba da akalla karin wasu 16, kuma dukkanin su manoma, daidai lokacin da suke tsaka da aiki a gonakinsu. Mazauna yankin sun bayyana min irin yanayin da suka samu kansu daidai wannan lokaci, kamar yadda wannan ke cewa.
5: Misalin ƙarfe 10:11 sai kawai aka ga mutane sun shigo da masuna da yawa, har wasu sun ɗauki cewa su zo ji ne. To daga baya su mutane sun kace musu kai wallahi ba su zuji na ba kowa a gonaki. To ana nan gonaki ɗin, ko da mutane sun ka ahamu sai sun ka ga sun hada taro.

0: mutane don sai da sun ka sako mutane baya sun ka komo wajen gari sai sun ka tare daga ciki dai sai aka samu mutane guda hudu wanda Allah ya kuma tsakarin kwana daga
1: wani hali kenan mutane suke ciki a nan garin na Gandi
0: to a halin gaskiya mutane sun kasa shiga gonakin nan wajen noma saboda an tsorata yanzu haka ma abin da ake cewa mutanen nan suna nan ba su yi ba suna nan sun laɓe wani wuri saboda haka ana tunanin kila suna son su koma yin wata zamba a wani gehe ko kuma wasu ƙauyuka da ke kusa gare mu.
1: Kazalika mutanen garin na Gandi sun ce kwanan nan 'yan bindigar kan afka a garuruwa a kan babura dauke da muggan makamai galibi kuma sukan fito da na sabon salon kaiwa manoma hari a gonakinsu.
2: Suka bar wutan baya wasu ko sun kawo babura sun kawo. Sun ka dinga kai mutane abin da zai yanzu kasa abin da man ka yi dada ne yanzu abin da an kai da shi koli-koli mutum 15 maza ne da zai da yara mutum 15 ba ga hannu daga cikin 15 da na aiki guda Allah mai maita.
1: Wani ƙarin bayani za ka yi a kan fargabar da watakila ake da ita?
2: To yanzu kan gaskiya ina fargaba a kusa da kowa ni sai na ganda na isa wurin lalle gaskiya da an gama da ko yara na kuma lalle akwai matsaloli da matsaloli don dai koyo dai mutane ba su ci zuwa dajin nan ba.
1: Kamar kun samu tallafi daga jami'an tsaro haka na gwamnatin jihar Sokoto da jami'an sojoji?
2: Sojoji sun zo nan gabacin nan sun tsaya sun faka motar su guda biyu. Abin da muka fata ya kasance a turo mana sojoji ya kasance a fiye da waɗanda an tsaka gare mu nan. Tunda kwata-kwata yana ganin sojin da akwai Gandi ne guda goma. To kaga in sun taya zakwa su kuma suna zakwa haida ba ce 25 ko kuma da mutum uku kaga ba yiwuwa a ce soja guda goma kaga dole akwai ƙarfi.
1: A tattaunawa tare da mataimakin gwamnan jihar Sokoto Honorable Idris Muhammad Gobir Dan Chadi ya ce tuna aka tura jami'an tsaron soji domin bin sawun 'yan bindigar kuma baya ga yankin na Gandi gwamnatin na ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da an yaƙi matsalar tsaro da ke addabar yankin na gabashin Sokoto. Har-haren 'yan bindigar yana ci gaba da ƙaruwa a gabashin na Sokoto da ya haɗa da Raba da Guranyo da Sabon Birni da kuma Isa. Doko da a cewar gwamnatin jihar jami'an tsaron da gwamnatin ta samar da kuma na soji na rundunar Operation Fansar Yamma na ci gaba da fafatawa da maharan. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
3: To kungiyar masu gidajen rediyo da talabijin ta arewacin Najeriya ta kira ga shugaban kasar Bola Tinubu ya ayyana dokar ta baici kan matsalar tsaro da ke karuwa musamman a arewa. Kungiyar ta ce lokaci yayi da gwamnonin yankin za su haɗu waje ɗaya domin samar da tsare-tsare na bai ɗaya da za su taimaka wajen magance matsalar wadda ke barazana ga yankin da ma kasar baki ɗaya. A wani tare manema labarai da kungiyar ta a Abuja a yau Laraba ta kuma nuna goyon bayan ta ga shirin kirkiro 'yan sandan jihohi. Alhaji Abdullahi Yalwa Ajiyan Yauri shine shugaban kungiyar ga kuma karin bayanin da ya yi wa Badamasi Abdulkadir Mukhtar.
4: Ba matsala ce mai saukin warwarewa ba, amma babu shakka dai yanzu mun kai wani hali a ƙasar nan da dole sai gwamnati ta yi declaring state of emergency. Kuma ba irin wayanda muka aka faɗa ba a baya a mutanen nan mun san an san inda suke, gwamnati ta san inda duk wani mungu yake, ta san dazuzzukan da suke, saboda haka

0: tabbatar da cewa an yi maganin su. Suwa ne ne ke faɗakar da su a kada ku bi nan akwai ƴan sanda, kada ku bi nan akwai sojoji. Kaga duka waɗannan mutanen gari ne ke yi. So da yawa akan ga laifin gwamnati ko laifin shugabanni, amma mu ma sai mun tashi tsaye mun tsarkake kanmu.
1: Da dama ana ta gwada tsoro akan jihohi samun ƴan sanda, ana tunanin za a siyasantar da al'amarin a koma ana cewa garar ba a yi ba. Me yasa kuwa kungiyar ce kuka ga ya kamata ku goyi bayan ƴan sanda jihohi?
0: Kila lokacin ne na magana ta zo. Yanzu wani gwamna ne bai yi amfani da ɗan sandan gwamnatin tarayya idan ya so? Ita gwamnatin tarayya me ba ta yi da ƴan sandanta da ya saba wa ƙa'ida? Amma duk da haka mutane na da wannan shakka ɗin, amma shakkan ba shi ne zai hana a yi shi ba, domin gwamnati dai ta ƙi ta ƙara sojoji, ta ƙi ta ƙara ƴan sanda. Ko ƴan ta'adda sun zo a wuri, an zo an kore su, ana koren su shikenan, gwamnati ta tafi, su sun tafi, bai hana mako biyu su dawo wurin. To amma idan akwai kila irin waɗannan ƴan sandan da kuma su forest guards, za su taimaka ko wurin samo labarai da sauransu, amma ba mu goyi bayan a ba su aikin sojoji ba.
1: Kun kuma yi magana akan talauci da halin da ake ciki na rashin aiki a arewacin Najeriya, kamar shi kuma me kuka gano kuma me kuke so a yi?
0: Kaga matsalar fakirci magana ce ta kowa. So da yawa shugabanninmu sukan so su bar irin waɗannan maganganu ga gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya ba ita ke da hakkin a tabbatar da cewa ba a samu fakirci ba a garuruwanmu. Gononi da bakinsu sun faɗa wannan gwamnatin ta ba su kuɗi. Su fa shugabannin nan namu gononi na jihohi, to duk wani abu da na cikas da aka samu na rashin ci gaban Najeriya yana hannunsu. Su ne ya kamata su yi wannan ayyukan, wanda kuma ya kamata su nemi wasu su taya su yi, su ne ya kamata. Saboda magana ce ta menene priority, menene gwamnati take ganin muhimmanci. Idan ka dubi jihohin nan namu guda 19, babu inda za ka tafi ka ce ka ga wani dangantaka ga yadda suke gudanar. Kowa yana nasa ne. Shi yasa ga kowannan yakin da ake yi a koro ƴan ta'adda Katsina su gudu ko su koma Zamfara, a koro su daga Zamfara su koma Kebbi, a koro su daga Kebbi su koma Niger.
2: Alhaji Abdullahi Yalwa a jiyan Yawuri, shugaban kungiyar masu gidajen rediyo da talabijin ta arewacin Najeriya. Da haka agogo muke cewa karfe 9:14 a Najeriya da Niger. Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Wata sabar takaddama kan iko da kula da bangaren wutar lantarki a Najeriya ta kunno kai yayin da hukumomin da ke kula da harkokin wutar lantarki na jihohi suka zargi Majalisar Dattawan Najeriya da kokarin kwace wasu iko da kundin tsarin mulki da kuma dokar wutar lantarki ta 2023 suka baiwa jihohi. Hukumomin sun kafa hujja da cewa maimakon kudirin gyaran dokar harkokin lantarkin, kamata ya a karfafa kasuwar wutar lantarki da samar da ita da kuma baiwa gwamnatin tarayya ikon sanya ido kawai. Ga karin bayani a rahoton Zahar Dillawan.
3: Rahotanni na cewa a cikin wata takardar korafi da suka mika wa kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin wutar lantarki, hukumomin da ke kula da wutar lantarki daga jihohi 16 sun yi gargadin cewa gyara kudurin dokar wutar lantarki ta 2026 na iya janyo koma baya bayan samun muhimmin sauye-sauye a bangaren wutar lantarki a Najeriya. Injiniya Tasi'u Sa'ad Gidare Wudul kwararre ne akan harkokin lantarki a Najeriya, kuma na tantube shi don jin yadda yake kallon wannan dambarwa tsakanin hukumomin da ke kula da harkokin lantarki na jihohi da kuma Majalisar Dattawan Najeriya.
4: Waye yake da iko a ina? Su gwamnatin tarayya ta Majalisar Tarayya sun duba matsayin harkar wutar lantarki, sun gano cewa constitution ma ya sa ta a jihohi za su iya yi, sannan gwamnatin tarayya za ta iya yi, wanda ake ce masa concurrent list. Sai aka ɗauki kowa aka bashi ya tsarinsa. Idan wuta ta tashi daga wata jiha ta tsallaka zuwa wata jiha, to wannan yana cikin hurumin kumar lura da wutar lantarki ta ƙasa.

0: nak kenan. Idan kuma a cikin jiha ne take iyakacin ta cikin jiha, to hukumar da jiha ta yi ita ce take da wannan hulumi.
1: Hukumomin da ke lura da harkokin lantarkin a jihohi 16 da suka hada da Abia da Anambra da Bayelsa da Edo da Ekiti da kuma Enugu da Gombe da Imo da Kogi da Lagos da kuma Nasarawa sai Niger da Ogun da Ondo da Oyo da kuma Plateau sun sanar da majalisar cewa sauye dokar lantarki ta 2023 da ta ba su damar kafa lantarki mai zaman kanta a jihohinsu ta sa suka gayyaci masu zuba jari tare da kashe makudan kudade. Dan haka digin wani abu da zai hana su ci gaba da aiki babban koma baya ne ga kokarin da ake yi na samar da wadataccen lantarki a Najeriya kuma mai arha.
0: Su kuma a gwamnatin tarayya suka gano cewa akwai waɗansu abubuwa da suke samu yanzu fa idan jihohin nan suka shiga harkar wutar nan ba za su samu ba. To shi ne ake so yanzu a canza doka kuma ta juya baya. A yanzu da cin da nake gaya maka su waɗannan hukumomi na jihohi sun taso sun je National Assembly sun dubi tsarin da ake so a yi dokar da aka yi ta a shekara uku baya. Ita ce yanzu ake so a canza. Ita waccan da aka yi ta daga farko 2005 ba a taba ta ba sai 2023. Kaga an kusan yin shekara 18. An tsaya an gani me yake faruwa, menene matsala. Amma yanzu doka ta yi shekara uku kawai ba amma fara amfani da ita ba. Ana so za a canza dan kawai waɗansu suna ganin akwai abin da ya sabule musu yanzu ya fice daga hannunsu. Ba za su iya jurewa su wannan ɗinsa ba. So yanzu abin da ke faruwa muna jira mu gani ita National Assembly ɗin mai za ta yi, tunda ai doka ce kuma kowa zai kawo dalilinsa cewa kar a canza kaza ko a canza kaza. So yanzu za mu jira su mu gani.
1: Injiniya Tasi'u Sa'ad ya kuma shawarci Majalisar Dattawan Najeriya da cewa su gayyaci ƙwararru a harkokin lantarki don a ba su shawarwarin da za su taimaka don gudun kada garin gyaran gida a tsole ido. Har yanzu dai babu tabbas ko majalisar dattawan ta mayar da martani game da koken da hukumomin lantarki na jihohi suka shigar. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya.
2: Wata kotun Amurka ta baiwa tsohon ministan kuɗi na Ghana Ken Ofori-Atta ta izinin zaman Amurka na dindindin. Lauyoyin tsohon ministan sun ce kotun ta saurari shaidar da ke da alaka da mai gabatar da kara na musamman na Ghana wanda ya ayyana tsohon ministan a matsayin wanda ya tsere wa shari'a a watan Fabrairu na shekarar da ta wuce lokacin da Mr. Atta din yake Amurka domin jiya, kuma a daidai wannan lokacin lauyoyinsa suna magana da masu gabatar da kara na Ghana. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad.
3: A watan Janairu ne jami'an shige da fice na Amurka suka tsare tsohon ministan kudin na Ghana Ken Ofori-Atta akan abin da ya shafi matsayin zamansa a kasar, amma suka sake shi a watan Afrilu. A cewar lauyoyinsa, kotun ta Amurka ta ga cewa tuhumar laifukan da aka yi wa tsohon ministan a Ghana ba ta da sahihanci, a don haka ta yi amfani da tanade-tanaden dokokin shige da fice na Amurka ta yanke wannan hukunci. Sai dai ofishin mai gabatar da kara na musamman na Ghana ya ce ba a shigar da shi ba cikin sauraron shari'ar da aka yi akan batun a Amurka. Amma yana aiki da babban lauyan gwamnati akan batun neman tasokiyar tsohon ministan zuwa Ghana. Mai gabatar da ƙara na musamman na Ghana ya ce kotun ƙasarsa ce ba ta Amurka ba take da hurumin tantance sahihanci ko rashin sahihancin tuhumar da ake wa Mr. Ofori-Atta, wanda ita ce za ta zartar da cewa yana da laifi ko kuma ba shi da laifi. Tsohon ministan da wasu mutum 78 na fuskantar tuhumar da ke da alaka da rashawa da cin hanci da almundahana da hakan suka haddasa asarar dimbin kudade ga gwamnatin Ghana, a cewar mai gabatar da karan na musamman. Lauyoyinsa dai sun musanta dukkanin zargin.
2: To a gaishe ka da wannan rahoton Muhammad Anur. To anan ma batun shari'a ne, inda kotun kundin tsarin mulkin ƙasa a Zimbabwe ta yi watsi da ƙararraki biyu da aka gabatar gabanta da ke kalubalantar wani ƙudurin doka mai cike da cece-kuce wanda ya buƙaci tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma baiwa 'yan majalisa a maimakon al'umma damar zaɓen shugaban ƙasa. Alƙalan kotun sun ce an gaggawa saboda har yanzu ƙudurin dokan yana matakin majalisa. Ga rahoton Madariya Tijani Ƙalarawi.
4: Wani tsohon dan majalisa shine ya ɗaukaka ƙarar domin hana sauya ƙudurin yi wa kundin tsarin mulki garan bawul da tabbatar da shi. A farkon watan nan ne dai gwamnatin Zimbabwe ɗin ta gabatar da ƙudurin mai cike da cece-kuce ga majalisar dokokin ƙasar wanda zai ƙara tsawaita wa'adin shugaba Emmerson Mnangagwa zuwa shekarar 2030, duk da sukar da 'yan adawa da tsofaffin 'yan siyasa suka yi da 'yan gwagwarmaya. A shekarar 2028 ne dai ya kamata wa'adin mulkin shugaba Mnangagwa mai shekaru 83 uku zai kare bayan yin wa'adin mulki sai biyu mai shekara biyar kowanne, amma a yanzu masu goyon bayan shi na kokarin sauya kundin tsarin mulki da kara wa'adin zuwa shekara bakwai. Ministan Shari'ar Zimbabwe Ziyambi Ziyambi shine ya gabatar da kudirin gaban majalisar wakilai. Masu sharhi kan sha'anin siyasa a Zimbabwe na cewa jam'iyya mai mulki ta ZANU PF na da gagarumin rinjayen kashi 2-3 na majalisar, za kuma su iya nasara ta hanyar janyo hankalin sauran 'yan majalisa ta amfani da sarakuna da shugabannin al'umma domin sauya kundin tsarin mulkin. A farkon watan nan ne kuma kungiyar tsofaffin sojoji da ma'aikata suka fito karara da yin adawa da kudirin wanda zai kara wa munangwagwa din wa'adi a mulki. Sun kuma samu ganawa da munangwagwa a watan jiya domin nuna damuwa kan hakan, to amma kuma sai ya kada baki ya ce wanda ya nasara shike da rinjayi, ma'ana idan kudirin ya tsallake ko kuma aka san haka.
2: To a gaida Badire Tijani Kalarawi da wannan rahoton, yanzu kuma sai fagen wasanni. Ga gogon naku ya sake dawowa Muhammadu Buhari. Fage, barka da shigowa.
5: Umai ma barka da aiki.
2: To Fage, naga Portugal sun yi wasa, ina labari ya aka karkare ne?
5: Wasa ba dadi.
2: To me ya faru?
5: Cristiano Ronaldo ta bangaren su wasa ba dadi, an tashi kunnan doki tsakanin sa da DR Congo. Tun aminti na shida Portugal ta samu damar jefa kwallo. Ana tabda za a juya kuma hutun minti 45 din farko. Akwai dan wasan da yake Brentford wanda yake taka leader a Ingila ya kuma koma ni kansu wisa shine ya farke kwallon, kuma karshe aka tashi haka.
2: A gaskiya wasa bai dadi
5: ba saboda matsin lamba.
2: Sun bada mamaki.
5: Ai kwarai da gaske.
2: Sun rike gida.
5: Wato ta wani bangaren zaki ga gaskiyar magana, duk da cewa akwai kasashen da aka danci daga nahiyar Afrika, amma idan kika kalli yadda suke dagiya da waye zaki ga cewa kwarai da gaske nahiyar Afrika.
2: Ai nake fada maka, nahiyar Afrika da alama bana mu ma za mu kafa tarihi, saboda na ga yanda suke zakewa suke bada mamaki a kan wasa.
5: Gaskiya yanzu ko shakka babu magoya bayan wato Messi, babu shakka suna nan cikin farin ciki ganin cewa ga abokin hamayya tashi shi ya buga wasa ko haribi kawai ya kai kacal a cikin wasan.
2: Ba za su ji dadi ba gaskiya.
5: Kuma wasan zai kara zafi a wannan rukunin idan aka yi rashin sa'a. Colombia da Uzbekistan da za su buga cikon wannan rukuni suka zo suka wata ta samu nasara. Kin gane? To idan aka samu haka gaskiya hankali zai tashi sosai, wanda kuma zai kara sawa ita Portugal matsin lamba, wanda ganin cewa kamar akwai bukatar su ta ko suna so ko ba sa so sai sun ci wasan gaba.
2: Ai na gani labari ma da ke cewa shi Ronaldo kamar wasanni 10 kenan da yake haskawa kasarsa a manyan wasanni ba tare da ya zira kwallo ko guda raga ba.
5: Kwarai da gaske an samu dan ba sosai. Kuma gaskiya magana kamar da laifin shi mai horar da su, akwai ƴan wasa da ya kamata a ce ana sawa da guri irin su wato Leo.
2: Ƴan wasa kenan da kake gani ya kamata a ce sun buga tun farkon wasan kenan.
5: Sai ya shigo da
2: to shi Ronaldo din she kane kane ne.
5: Wato gaskiya magana Ronaldo ne girma ya kama shi na farko kenan, ba za ka yi tsammanin Ronaldo
2: ya zama irin abubuwan da yake
5: bakwai goma baya ba
2: a Saudiya. Ba za a ce
5: ai wancan league ne da ake yi yau da gobe. Wato ita gasar kofin duniya ta fafita daban da kowace irin gasa Umaima, dan haka wasani da sai an dage a cikin sa. Abinda ba ka yi a normal shi kake yi a irin waɗannan gasannin, to shine babban tashin hankali.
2: To sai waɗanne wasanni kuma?
5: To yanzu nan haka za a sa wasa tsakanin kasar Ingila da kuma Croatia, wanda kuma shi ma wasa ne mai matukar hadari da ban mamaki za a yi kallo a cikin sa. Wanda za a fi maida hankali akan shine dan wasan Ingila na gaba, Harry Kane, wanda yanzu haka ya ci wa kasarsa kwallaye 78. To kuma akwai wasan Ghana da za ta buga da Panama, wanda shine cikon wasan rukunin, wanda kuma dazun nan na dan tattaro muryoyin wasu ƴan Ghana, kamar yadda zamu ji fatansa a game da wasan.
6: Ni ne ba wasalu daga kasan Ghana, don kamar kan da Kivet suka ba kasan Spain wuya, aka yau mu ma da mu ragaraga da Panama da ikon Allah. A duba mu kodai ke ma Thomas Partey an hana shi, sai mun ci su kollo, sai mun ba duniya duka mamaki insha Allah. Kuma yau a duba Semenyo, a duba Semenyo sosai, shi da Jordan Ayew da kuma su Caleb Yirenci da su Fatawu Isaku duka a duba su yau sosai don da su yi kollo sosai don yau Ghana duka yawun kabi cikin gari ka zo kasan Ghana kabi cikin gari kowa ya sa rigan Ghana
7: sunana Fardiya daga Ghana Allah ya sa match na dabu ga yau su win Allah ba su nasara Allah ya sa mu kuwar da su
8: sunana Muzammil Adam Fage ne mutumin Najeriya ne mazaunin

0: Ghana ne yau muna support Ghana ko yake ma ba Ghana ko ba duk wani kasan da yake Africa in ban South Africa muna so Allah ba kowa nasara kowa ya win wallahi dan yau dai muna so Ghana dai su gwada kansu saboda in suke nasara ba nasaran su bane nasara ne na Africa gaba daya ko muna fatan Allah ya ba su nasara da ci uku da nema ko ci biyu da nema ko ci hudu da nema Allah ya ba su nasara Allah ya ba su akan su sanan yau in ka zo Ghana gaba daya baka ganin kowa yau sai kuwa sai ihu na motoci da babura kowanne mai adidaita da mai mota ya sa tuta kasar Ghana
1: tokin jahalin da ake ciki a Ghana halin da ake ciki kenan amma mafi abinda zan rufe miki da shi na karshe shine mafi yawan yan Ghana ba sa jin dadi saboda rashin samun visa da dan wasan su na tsakiya yi wanda kuma shine captain din Thomas Partey
2: to Madalla Buhari ko ince Muhammadu Buhari fage a gaishe ka kuma a gaida Muhammad Anur Muhammad wanda shine tsara wannan shiri kamar yadda kuka saurara sai Fatawul Muhammad Isa Dani da ku Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu na gaba musamman a shafinmu na bbchausa.com a kwana lafiya